na Nigeria kono Nigeria abeng kono bi ngina na mu meke kai Emmanuel Bata.

dalen mako fit robert ngay mako lal jak sa te bachu di mako nax dal ani je job mi ñoo so je job wa jo job gëp cheb bu je bay sor mo lal ba tam top da ñu yegal ne bu ko xolé mu bu dan je cheb mu ngay nuro mo mom dan

makalja makalja burjasiken daraki man bidi ngay tamori sati di mori tamori wabidi bidi wabadak badak wabantum bantum wala rakum bantum yow nday man nday yow daba man daba sa dabu dulal moromu